Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyawuhlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile. Bangifona ngizibheke, kala ngize ngizumeke.